0: L'émotion plus intense.
1: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
2: La baritina yo kabo na de dikine. Na djibrila. Bukari mamam. Alpha Tango.
3: Yenzo troko naruka no moro boru wi boro khar boro khoke narku su inna suba ba ma no pe kogon wakti na kan la roi yum la barke lo kon ton ton iban kam no senaruka dinikine inzi naruka fraten tewi la wati lay fa han tun za na sara giru dubin kan na waran kakin ni do kakwe na sara giru dubin kan na waran zakin ninza giri yana me ka bene mun gwamnati ko kare to to ma ka gunnar kan niya ka guna ka bayin ka ta giri yediga naruka meten bata bene mo gine ko antena na gibri zon fana mamam ka bene mun gwamnati ateko Iwin gan na kwa romia do dai ifon go ban nara tronte ginzo do kamme siyasa do kamme marigante naruka benen win alkawali tutu makan donza ayin katena la wetiadi ana kulpay lamba benen naruka niger an koboro na niame naruka benena main ka kamme dan kerese sari lakar kanu main ko gonu alkawale ka akwe ko gonu ganin kadibini lakar kanu in do kamme la wetiadi ana kulpay lamba la wetiaka oke le matinal ifon yin hantum nasara girubin kan na waran kaki nido kwede nasara girudubin kan na waran kakin niye ke goban wungan bo ferime metri ke bakwe ori kan kinzal kawali bon kawakin na AME ngon ko gonke mamma ono tamata mabu mabe ka kimi giro akwene mbake bu hinzo ocho yanina boni ko un cimetière do khamme borfo kan ton kamme kirun sareyo nyenun pe ko fansi anko boro na islamo un cimetière do khamena boni ko gan nakuna la kar kano in ko gonu in un sare sareyo do khamme metnai mamate lawati ladi ana kulpay lamba l'informateur lawati la hantum nasara girubin kan na waran kakin nido kakwene nasara girubin kan na waran kakin niye ke goban wungan bo ferime wario kan kin samma ke bu khinzo sai mai ni kan wananin na hun senni lawati la di dono na kiu abageno sai kabisa bara kuma alkariyo kuna ntobor fu kan meme kinet win alamari aganon kwe ko gonu metric ba kwe kan gonu ke bo so do kan kau kina segonde win hakio kan gonu ko garan gomnan si do kan me lawati la di dono na kiu abageno sai kabisa la nation win lawati la hantum faro indo khamme besere ino main ko gonu sada al faro main kan bonu e kahima al ka wali ka gomnan si gonu ko zannanda lawati ladi ana kulpay lamba ke bu khinzo ka ngwe garasa nasara girumin kan na waran kakin nido awin so pena fondation move africa agonu ko ngun gonio obense le potentiel wi lawati la ni hantum nasara girumin kan na waran kakin nido kakwe na nasara girumin kan na waran kakin ni ke bu goban mun gambo ferime gomnan si an ko boronna in wi ganna kwa rumiya da wada awun gwamnan sina agonu ko kokari wanwani yote giro awun kebugu mainika kiu la karkani obun ari makansu makani ba non yafo ansutena eswe borum mun kamekan gonu ko dam mun gbegina wanwani yoga ngonu ko alka waliza deri kwa na itosuba mbako ranza nun tutuma eza ibine ngonu ko gateno ko ranja ngabite e kahima la lettre kabin wi la wati la nyi khantum amisatiri wa kawki na gugoyo ntitire kan su mu okerese mefo kan guban mate mu amisai do khamme e fono ka bu gabu alma bayini kate nasara girubin kan na waran kakin nido kakwene nasara girubin kan na waran kakin niye metric ba kwe okaw kina ayemeyo ngon ku unke makwe kimani ka giro obo nyo bayini ka kibu hinzo choyani gibirin ka yabine kininse mezayate le matin wi la wati la nye hantumme bine wi mwagine kweyo kakwene nasara girubin kan na waranza za milia dubufo na zoinza na weye noruza kana kan ngon ku bukata giri kulpay mayini ka kukaritu tumatena bine mwagine kweyo ndo kamena yenzo turukuna kunu moro borum wi boro har boro khoki nar kusu on larba la barti lo so so no sen suni kabisa na san na banyene gonu ko wara ba me kul pese da aksuba la misina

Ora fa fuini o jo chiuni ci a turi na terapi a hakim mi te tini pet ma bue tu alati le sheri ru pet tinti si o jo ru ho jumo ki jini no o shu wi ho no bo le mari ni ogbo be fa ti wo jo ro ti pe akume ta o sati ku cha jubi mere na ku ra cho sen yi mo so fuini pe a mo kan be to je pe won lo lati lo ji a won ti won sun ni bugbe ikeyin won ji won koja won ni bi me wa ni awon ori awon yan ti awon kan ti lo ge bayi ni ikha boy ko lo wa lo se wale o ma gbo ro ni akunre papa julo mo so fun yin pe nipa eto o le jija yi kan na a ri pe awon kan to je pe won ni ipa lati ma jale awon machine ati awon ko je mo so fun yin pe ni ojo ti anaye ni ilu abun kalabi mo da pada fun awon lopa mo da awon ti won ri fun awon ti won ni bayi be ni fun awon eto iwole ti nbo wa bawo ni a se le mo ile eko ti o ye yi ti o dara ti agboro fi amo si eyi ni baba tun se danel palunu mo sale fun pare ni won ku ra to sin yi mo gbo adupe fun ile kan si lati ile ise repreti mo so fun pe ko ojo nkan ti o tun koja ohun ti agbodo ma ro si ori wa o na ni pe awon kan to je pe ni gbogbo igba ohun ti o je awon machine be ni awon oko to je pe won jale re ni opolopo ni ikakuto lohun pataki ni abun kalabi nje mo so fun pe ni ojo tena awon olopa leyin ti won kaakiri ti won sise bi o se ye won ri okan melo kan laarin awon machine ati oko ti awon dara won le ti jigbe niyan nje ojo ti enu da pada fun awon ti won ni nkan woyi laari awon ti won gba ibase machine abi oko nje won mu eri won ti agbo okan laari won awon ni akoko won ni pe oni o ti lo bi ojo melo kan to je pe o n lo ni baluwe lati boya lati lo gbon se sugbon ninu ki o n to paride ko n to palade oni won ti gbe machine na lese kese ti won si ti gbe lo gbogbo awon igbese ti o n gbe nje ko si ona abayo lati so pe ki o le fi ri machine yi sugbon ohun ti lesekese o n lo lati lo fi to awon olopa ni eti eni keji o na oko ni pe oni awon kan o ni awon oko ti o n kaya re fun awon eniyan o je pe awon kan wa lati so pe awon ni lati won nilo oko na ti won fi fe fi se gege bi awon ayeye oni ohun si je babiji je nigba ti awon ide won so pe irufe awon ya ti awon fe se o je enikan to je pe obi omo meji je inu ti o n dun koja aye re pe be o ton je baba je to pe ere la fe fi se nje ojo nkan ti oni lati gbe oko e fun okola gbe ti ogbo oko e fun abi bi ko be aje ojo ti ana leyin gbogbo ise ti awon olopa se o lo patere pe oko na o lo gba ni ojo ti ana o lo ndupe fun awon olopa ti apo egodo me lohun fun ise pataki ti won se eni keta ni ti re oni o nbe ninu ile eko ilewe niyan to pe ni ilewe na lo nbe ti o nwo yara ile eko ko n to jade wa ohun tun ri machine ti won ti gbe la won le won si fi ta o fi to awon olopa ni ti ni ti be ni eni ti o je eni keji o na be ni kenyin re won na papa irufe awon baba mi pe ni pati awon o gbe machine si abule ti ohun je bi ti a gbe si nbe ni a ri pe awon le won wa ji machine yi o si je oro na o fi to eti awon olopa nje to je ogan olopa ti abule godo me lohun o ni kola ojo ti ana wi pe iru awon ise ti awon se se ribe to je pe gbogbo awon dara je iru oko ati machine ti awon gba ni ojo ti ana awon ti nda pada fun awon ti won ni nkan won yi sugbon olotukun bayi to je pe awon machine abi oko mi be to je pe lati da pada fun awon ti won ni sugbon awon igbese nbe to je pe won se ki atogbe awon machine nje oni nisin o je ki won darapo mo awon lopa gbogbo nkohun ko je pe ka ni pe ise ti won se yi ka mo pe won ti di kati alati ma je ki a ma sumora wa bi awon kan be ti a ba ni awon gabi awon iroyin ti ale fi ton ti oni ka ma beru lati sumo awon ki a je ki awon gbo bayi ninu itesiwaju mo so fun pe irufe awon iwa ti ko bojumo kan to je pe bawo la se ma se to je pe ibi ti o je ile ikeyin ti awon ti a pe ni awon oku wa n lo ti ma su ninu aye ati alafia koda ko ri be awon kan koda won ki je ki awon oku ki won ro ni oju eleyi o waye ni ka boy kan lohun koda mo so fun pe ni ipin keji ti ilu yi ye ile iboji ti yana pe ni simete nbe ni awon kan lo koda won lo ge ori
awon eni ti won ti nsu ninu ayo won da pe won da oru won ni yen to pe won lo bi lo bi ori mewa ti won ge bayi ninu mosrasi abi ile ibuji awon musulmi ti anda pe ni simite musulma je ni gba ti oro ita si awon inaniti awon ti won se alase won dide awon olopa lati se iwadi ohun akoko ti en ti se alase ipin keji ti ilu bo ko se ni pe o ye ki awon ayika bi inu ile kenyi ki won si won sa ko mo dara dara be ni ayika re ki n tori pe gbo re o je pe awon kori ko nbe nu re lo fa to pe awon odara yi won ra yi lati bi se ohun ti ko ye yi leyin re o si wa toro pe gbogbo awon ona ona ti a fi n lo ni ibi ile kenyi ki won tun se o tun wa toro lowo ile ise manamana ti won ba le ran awon ni owo ki won fun ni awon ina yi to je pe ina ti o mu ran si ibi ile yi yo jo ka ti o se pataki nipa re nje o lo n toro pe ki awon oludari ile iteyi ki won gbe igbese lati gba eni ti o je oluso ile ile kenyi bege ni oro awon ara ilu awon popa ki won gbe igbese awon ohun ti a le gbe to je pe irufe iwa bawo ni yo fi kase ni to se pataki to je pe a fe lati se alaye fun ni ojo ti oni a ri pe awon eniyan won beru ngba ti won beru olorun bawo se ni lati beru eniyan olorun ki o gba lowo irufe awon eni bawo ni be ni nipa ti oro kan ti a ri pe o je oro kekere kan o na ni pe iwa o le jija ni eleyi o waye ni ikakitu lohun nje a ri pe nigba ti awon olopa won gbo oro na ni won gbe igbese lati je ki won se iwadi ti o ye won ni nigba ti awon de won ba enikan ni ninu yara isubon nigba ti won de o je ohun kan ti eni yi o wa di ijakade laarin awon olopa pelu eleyi pelu baba yi koda won ni ko rohun rara ki awon olopa ki won to wa owo ki o to te oni adugo obafemi nigbati owo te ni yi jari pe nigbati won wi wo yara re awon machine bi meta ni won ri ko ri nu le re leyin re awon ri pe bi kilogram mokan le logu abo ti igbo oni ariko ninu le arakori mo se fun pe awon iwadi o tin tesi waju nipa pe o ajale ile kan ti amo iko je nkan ti fu ye to pe ehun ti a lo ba se abapade re o wa je awon ole nla niye fun pe ise yi olorun ke o gba wa lowo awon ni yo ninu itesi waju mo so fun pe eto pataki kan ti an pe ni azoli je awon ero mo abi ero gbogbo bi meji le ni adota ti a fi awon eto ilele si nje mo nbe ninu ipade ijiroro kan ni ilu parakula ti ojo aje mo so fun pe ojo maru ni o se fun eto yi o je eto ibasepo lari awon ero gbogbo ti ero gbogbo bi meji le ni ogun ti le bene pelu eto kan ti anda pe ni azoli nje no tin se ezen jen alo supo ti o je okan ninu mo eto eto iroyin ninu egbe asoli yi o se alaye pe ohun ti o se pataki ona nipa ibasepo pelu ise agbese leyi lati je ki awon odo ki won ri ona abayori nje ni ojo ti oni oni inudin lo je fun to pe awon oniroyin ti won kopa fun ojo marun yi won ri awon ero ti o dara won mu dani lati je ki imunadoko nipa ti eto na ko le waye papa julo eto awon odo na ojo kan to pe ere o benu re ki eni ko kan le ri sugbon en to je oga alase ile ise temoto eto iwase ni ipinle boruku alburi enu tin se edgar sambieni ni tire oni ni ojo ti oni ni aipe nje laarin awon osu melo kan eto na yo lo si opin sugbon sibe o ti o je iro kan won ona ni pe afẹ pe ki odo bi adota okay ni ona egbe degbeta ki won jere anfani ti se 600 million ti mo won ni ko ti to ke ti deni bi ti awon ti awon fe ni akoko won ro awon oniroyin bi ti leroyin meji le ni adota ti won ko pa yi ninu ijiro ipade ti won wa yi ki won se alaye nigba ti won pada lo si ile won fun gbogbo awon omo ilu kokan lati so pe o ye ki awon ki won jere nje aye to ku fun awon ti won fe lati ni
anfani ile ise eti andapin ni azoli nipa eto eko iru ile eko adani woni lati fi omo si ele je un kati ayiru nipa re to je pe okan ninu awon ojogbon nje eniwa ti o je oludamora nipa eto eko daniel padun cha dakun si pe o ti lo beni si afenti nipa ti a se iforowo pelu le un koko nipa ti a fe lati fi omo si nu ile eko akobere wa koko lati bere pe nje ile eko yi o ni iwe ase ti anape ni autorisation leyin ti ababere re a wa bere pe nje aye ti ilewe ya fi ko si o ya ye ka ti aye na to teju dada nitori pe awon miran ko da te bari bi pe ile awon edire ni akọ to je pe lati je ki ategun abebe ko ma waye onje inira be ge ni leyin re a wo awon ferise ti a fi sun re nje awon ferise yi o fun anfani fun awon omo ile eko nigba ti a so pe ile eko kan o lo bi ogbon ogoji abi adota ti awon omo ti won gbe ninu yara yi nigba ti ko ba si aye bi ti ategun le wole a ri pe orun yo ma mu awon omo yi nje ni pare bu nkan wo yi ani lati wo leyin re nigba ti atun foju wo nje awon olukon ti won membe won je awon olukon kan ti won fun eko ti o ye fun awon omo o nkan to tun se pataki lati se ijuro nipa re wa bere awon kan nigba ti a ti ri pe ile eko kan owo ti won san ni odun kokan o na poju a ki sumo won sugbon e ti owo re o kere ju ni a ma sunba a ma sumo nje gbogbo nkan wo yi o ye ki awo omo yi nje o ni imo ti o ye o ni oye lati je ki a fi sinu ile eko adani wo yi bege ni awon iwadi o le waye ninu awon ile eko ti akobere abi ile eko ga ti ipinle kokan ti a ba de be gbogbo awon ilaye ti o ye o se fun ni eku rere gbogbo won se gba mo so fun pe ro ati o san yi ko ni ju bayi lo to se pataki a soro nipa pe gbe ti ari awon ti won ji ori awon oku gbe ni ile ikeyin won nje ni lubo eko lowo ti wa be gani fun awon o le jija to je pe o waye ti a se ale fun awon lo pati da pada dupe fun ro fe te like bo ru lati enu awe ibuni ko nje alberica hakuwo lo to erwa ipeliwa o tun di ojo la mo ke pe o di gba

نركا مورا برو ويبر خربر خو تنرك سبلا ما نوبي كو غونو يفا يونتنو خول بيغا ان كو غون لاربن سار يرو دوبين كان وران كاتين نيدو amdu igante awon jibri inkante gan igunu sannaba nyine igunu ko ware ba me kulpeise wakti na kamila roi wanza no se tamam tam na ruka dendikine la bro ni mun bono iba zano se no bi mun gan na pe na ruka amun minisio ndo mankin ku mote andu kulpe mun la ruba sinte bannaka ndo ngunu na jiboga on la ruba andu batron du igante o awon jibri inkante ku modi na te romia do dai na ruka amun minisio la so bir bi ruka amun ima zanose tamatama ni unindo ni inkire tonton nobe kasima na proje azoli sana saa wukakiru nkwe kukunu radio kanyo na proje azoli nkinko gwete mefo andutaki naruka andutaki nkinko mote dea imbe ngonu nkumoga gibrigu ino bine mbate proje azoli burun mekinu kanza naruka mfanika kwe kukunu nkumodiga unila barigune ka iba zanose tamatama ni unindo ni into godome win komsaria do kamme bine yono akweko barayo domi ifoga na bi ka sonna batrui khamdu igante wa mungi bi sinte morfo ka kiro mpokoyo de bine lelayo ndonzi de bine adere nga dia wakati yo nanke abome kala video kamme ko boron na win aron sima ka okina godome nye nki win lelayo de bine poko ato nkamme ndia banaka fo win ndonzi no fo bine adondere ngano dia zaya win seni on la bargo ne ka ibaza non se tamatama de un indoni in kireton ton kwene in to kito un komsaria do kamme kanto borfo kamme waka kamento diro kante na ruka weru weru kanto weru weru ka nte to borfo bu kamme ka mum sigari la lo diza un kilo waran ka kin fozaka na ruka ko fo ne fo wanu yinu ndi akamme de an wi la bargo ne ka ibaza non se tamatama de okti aka kin la bar fo wanu gonu ka alfa tan ko abaza non se Geoffroy bin hino kamina inor ko manna ajinde yenzo otro ko naruka no moro worun kin kante ifo yon tono kulpei gaze khaina kino se un labar jindo ko na labar sintika iba ko na no se no bi larban ka larba de igo ba inki andu kulpei un larba sinti un ganna ko rumiyada wada inaruka amun minisio ndoma kin ku mote de andu kulpei un larba sinte ibe kasima na dongonu hunaziboga de ya honka swa na batroi khandu igante wa wengibri nkante la arba sinte na batroi khandu igante wa wengka wengana kwa naruka wengminisi undikere nyenskinti sawarari wengku mwuri gino wiki na konseye da minisi la sawo biryo ya kwe mwuni ndoka mwumbine yu na kwe kubaro metri kiba kwe yuse zaki ukene doka me aswa doka me kibu biri doka me no metri kiba kwe odi ngonu kusolu Neri kwa yaba kibu wumba mwinga mwofiri na yaka kwe jibriye fwa kukwe na jibriye inka. Gwominansi mwinga kumurika mte indika a diya imama soka ni imu imetri kiba kwe odise. Nala sabu tutuma teka mwum norufu kwe kwe gono marigante kwe naruka tonto nifu kamba tete nse. Idia waido wali kwenye imbi kasima nala sabu biribiri uka nza imu imetri kiba kwe odido uka kilundungu nagarofo yu marigante kwe naruka tonto nifu uka naruka efu uka dundun nalika waliza kamba nono nse diya jiri kwe ba abato nkame konsende ya minisiri uka nte ya kala sabu yeti kamo imu imbi rofu uka wiki na entreprise yoni kabara gomnansi mwenyo kumse ukontu yu mba nsama uka kilu mba kinko ugu namo sabi mba kinko lakari yeti noruka akwiko ugu nbwido udido kamino wiki na kumse ukontu yu mba ndam bwido tutuma kankwiko buru na gomnansi mwenyo lea de unni ndoni imu nyezo uka kilu ngu na elebu yu deka wiki na person andikapi yu mbo nyena lakari yeti nga Conseil des ministres dit que nous avons une grande première de Wadaina Ruka, un ministre, un Simana la Sabutu, Tumakanza, Konambaka, Gari, Bedo, Wanwano, Kweko, Gon, Kweneka, Kina, Iwin, Nimeriki, Doka, Mezam, and Begina, Wanwano, Doka, Mezaga, Waranza, Kinigo, Kandiaka, A, Mayaka, Kokaritu, Tumate, Sadiza, Koran, Doka, Meg, Begino, Doka, Mayaka, Gabite, Sad, Nimerik, and Kwimo, and Kabisana, Ibene, Gandokuna. Ya conseil des ministres di morfo ko ko gonu ka kiro nomination yo nanza nyen nansa magbedo birbi nyen kibero di win bon kibero di win harkusuna nimete ga ka unu pene ni conseil des ministres wa kaza no se ambisana ya suba la misi
labari kɛrɛ i be ni nara na labari ka i ba dɔ bu nanɔ sɛ projet azɔli awui labari nɔ i ba ko i nanɔ sɛ kasi ma na projet azɔli gwe dɔ na ka ko kari to tuma ma ɲina kinko tɛ tunu tɛ ginziwo ka nkewu keyo di a na kpe mɔ jini ka bisa na la hali bpc nɔ ngo na a fɔ ka kiro ngo nɔ si na bpc a mɛtɛ n bayini ka nga sani bɔ mayini ko gunna gbe fɔ ko tɛ projet azɔli awi ko kari to tuma na ka a kinko tɛ i bene ga nɔ kunna ko kari di ga i diya awi harika wanuwani yo don kiya ni ala hali a don kpe beni ɲe y'a ka wakati tɔntɔn sɛ kpɛni don gbe di anfani to tuma ɲɛna kpe ko gonu a ga projet azɔli gbe ka gonu ko tɛ na ne y'a na a y'a ɲa ka di ka a wakati yɔ kan tɔntɔn sɛ ɲe ko wakati di kɛrɛ bɔn o kpe beni yo na. Nye go projet azɔli borom naduka labari gbe teriw ka kiro gonu ko gbe tɛ na projet azɔli za radio wanuwani yo zama to tuma kan kpe ko gona a ga bɔru wegu kinin ka sanna sa nkin kunmayo nkin kunmo tɛ sadi kunmo di nba ka ga lasabo ka kpe ko gonu an du taki ka tɛ kabisa naduka an du taki ka a bo kani ma lasabo wanuwaniw tɛ fayi fo nbayini ka tɛ azansi fo nbayini ka gbe wanuwaniw tɛ mɔjinɛ kpe ayini ka tɛ kabisa naya o ka kiro gonu ko gbe tɛ na projet azɔli mɛtɛ ba mɛ bɛ ni ka n gbe tɛ sani lakari kanu mɔjini kuwa ɲini ka tɛ kpɛnɛ ne ya jibirigu ɲinu nza za bi fɔ a tɛnɛ ka sɔn na bɛtoro ihandu yakun tɛ ka gɛ ŋunu awo jibiri wara nza kini fɔ n tɛ kɔrɔkun alikari yɔ kunna ɲinu fisɔ ɲin ba ko kari tɛ kala sɔn wanuwanu tɛ denbile bɛ ni a fa yi o kin ko gonu ka labari gbe turu nci marugu ka tɛ sani tɔn tɛ ginzi o mɛtɛ n ba tɛ o ka kiro labari nsin na. Projet azɔli dɔ kan mɛ sari labari maɲini ka dogo ka kiro minɛ kpe ko gonu projet azɔli de gani haraka wanuwaniw kan gonu ko tɛmɛtɛ n batɛ an kpe mɔjini kabisa na o kan gonaniya ma maanɔ mi platfɔrme sika dɔ de kan mɛni deya sa ma be mɛtɛ ga n batɛ a kpɛ yo bon azansi wanuwaniw kan bayini ka tɛ maɲini ka nga na sari labari an tɔ nga labari de anduka tɔn na nga yiri sabu gana nɔ andu taki naduka andu taki projet azɔli boroni naduka labari gbetiru kan gonu ko gbe tɛ nanda nkin kunmodi tɛ leya idiya wi mɛ kira wanuwanu kan gonu ko za projet azɔli wɔ ka kira kin kola naduka labari wi haraka wanuwaniw kan ga kɛ jɛn ala supɔn ana mɛ kira wanuwanu da ko kibo ka kimi hɔ kuna yo wi gbe yo bɛni ka kiyo bu ka tabiya domi labari gbetiro di gonu ko gbe tɛ nɔ ka ima ɲɛ bine labari nu ka imantɔ ya gonu ko tɔ ɲɛ tɔ tɛ ginziwo di mɔ ɲɛ gonu ko bɔnɔ ɲɛ gbe di o kpe ka a ima de ya gwe dɔ di kpɛni gonu ko kibo ka kimi zama ka ɲɛ ko ba tɔ tɛ ginziwo za bɔru dubu zɔngu ɲɛnu ɲɛ na niya za ɲɛ ma du alima bɔrugu dɔ ka mɛ ɲɛ na ɲini ka tɔ zama de ka ɲɛ gonu ko ba. De ya Edgar Sambieni a gonu ko kibo ka a ba wani fayi no wakati na na labari wanu kan gonu ko no projet azɔli dɔ kan mɛ naduka NP dɔ kan mɛ buruma ko kari sari tɔn tɛ ginziwo di ni bon maimani naduka sika ani ko bɔrɔ na projet azɔli buron dɔ kan mɛ na sari ni bɔrɔ kan gunaniya magbe tɛ ni dɔ za bɔru dubu zɔngu di kan gonu ko bukata sari n'o bon o kpe wuru buron di ka sari ni gbe do ɲini ka ga a tɛ. Projet azɔli boroma ɲini ka nɔ ga NP bon ɲini ka nɔ ga sadu kinɔ bon labari kɛrɛ bon i beni nara na labari ka i ba kpe nanɔ sɛ ɲinɔ i ba tɔnɔ godomɛ dɔ kan mɛ de ki godomɛ ka a kue tɛ a bomɛ kalavi wi ganna kuna na hɔn kuna de i ba za i wi hunɔ ka ga i kpe ko gonu a ki subi bɔrɔ na kpɔko de bine na lɔlɛ ma a nɔ ye fɔ ka nayi ma de a lakari wuna a bɔn ka de bina a jibiri nɔ sari a kpɔko de bine lɔlɛ ma zaka bisani na azansi wanuwani yo de bine ma mɛ kinɛ kanɔ tɛnsɛ mɛ kinɛ kanɔ de ɲɛnu ba gana sari de nɔ kpe ma kitɔ isu ka bɛ ka fɔ de nɔ ka bɛ ki fɔ ma be fɔ ba dansɛ n wɛ kan gonu ko hanga sari ni de jibiri bisani nani de lakari wunu n bɔn ka ni sari n karu mi maza kabisani na de azansi wanuwani yo kan tɛ zama to tuma sɛ godomɛ wi komisariya ɲɛ kiro ɲɛ kpe ɲɛ na wi labariyo nɔ ɛ kan tɛ a wamaki kpokonɔ ɛ kan ta sɛ na sadi de ka gonu ko kpoko ka a kinɔya a o kpe bawali ka ka kɛ nara nɔ adi ma ka ɲazan kpoko
wamaki a leno agunna nkano nyenki a kasimanna sikaono mbakweza lukuturu birikan heya nyenki a nyebo nyebara no sika obabe nyebo mine nyebara no sika a sika oto wamaki a adia ima inkwe hangina hanguri dono eka na ima ndanse kadi alaka nguna aboga nyena leza kabisana wamaki a I gunu ki wudo kameno tike wudi kaide gunu kwa bite wamaki a yantase nyenza yambisana leya okulpa imarigante nyekirun wukan guna karu nyuri za koko kweu no lele kweu nyekirun kwe labari diki godu memu komisaria do kame la sari nguru ko guna guna ote leya bi kaso na batro ikandu igante wa angu jibri sinte godu memu komisaria burum na bortutuma ke wuka kirun nzan wunkaru nyuri dewine wuka zansi zai kai kiki no se onye non te ni un karumiu mtata nga ni andukate adbome kalavi win komini kunana ka komsaria win har kusuan wanyo na burundi ke ni nduko kito nki nza mpoko a nlele kaza uka kabine nka rutuma nki mani kabe ka kimi ni karumiu di no ni ose wa makipoko e kan kya se na ni pokuri ya ta kam wa makilele kan ta se na ni ala akar una boga ni na lele za kabisa na hokuna godome mun komisaria e ka nte wallahi karumidi ato akam alele ato akam de o kulpai afu gonu ka e o kan dere nga ni peki komisaria do kam ndia nyenke ni no mbonse dia labari o kulpai godome win komisaria bon kalavin komini kunana gonu ko kibokan gonu ko gongwete dia ni kan gonu ko an wagaram dia fo derenga au nan zeno mako kari makin keki komisaria de bina zan si gonu ka kinkinna de mun zam nun begina wan wan yodo kam denki de irko ba de kadi ani bato kam ya labari kere bon nukai ba go zeri no sena kitu ganna barfu ka kirun bon zitre mu ala marinya nonte kametonga banaka mu bon ka nukanki akwe ko gonu ka police okwe ajio adon so ba kamme mato agani ajina girigiri te ma komis police odi nka hinara ni bukata biyo ya hin kate hal musigari lalo naruka poko ne fo wanyu ndi akamme ni wakati ana ba te alfa ton naruka jo frank le sak suba bye bye.

0: o da baba wa won ju lo deyanju ale lati fi pari awon eto itori ani iseju meji pere ti afika ki atolo ki atu pari eto yi je kini awon oro oye shoki tele gba wa awo bi pe lawon mo fun iwole to ti kusu dede
1: o e che oro to eto inu me do rema ati so te obi won ko da kun won ko ye pa ile we fomo laide laide won ke si pa ile we won lati so ni won ko da kun ko wo ba ile we ni wa gba won ko lo fi fi won ko fi fi omo yin ka mo fi omo yin ten le we kin ba ka da ba mo ona ko je ka ka ba mo
0: ani
1: aye wa to bi asi gbo mo ko nbi kin labi ka gbo lonbo mi oni mo ti so na ko da kun owo yi o da ni loju yo yo won ko gba lowo ile we na ke ko
0: won ko gba
1: won ko du won ko gba o ba lo la ke ko mo di abamo bi esi gbe omo ko nbo mi ka re ngbe wa nto wa ka e gbogbo wo ye ke gba na ke gbe wa mo ka gbo si awa nto eh bi en wo bi e fi omo nle we fun iloso waju won ola ni o le kan na nto wa npa ile esa wo wo ye en ne le wo omo ona ko ni je ka ni wo lasin
0: ami
1: ona ko ni je ka ni wo lasin obi on ko da kun o ya so yi on ko da kun ni ko gbon tele so fo ni ko gbon on ko so fo ni ko gbon ko da kun omo won on ko moju to won fa ona ko si wa pelu onikarunkun an ka je omo ni o agbo olohun ka je mo
0: o da se mo ba ba ba de ju wa le ti gbogbo awon alaye na le se fun wa oluwa lagbara ko fun ni moju yi lo
1: amen
0: ati pada bo yin ninu ile e ko ni ke sosu ni ko ni kankan wa
1: amen
0: o bi e ba fe ki eni meji abi meta afun ilan fani lati ki won
1: o da ko ni pe mo ki olohun eledumare yo jo gbogbo awa bi lale mo si ki e ka wi
0: abalawa bi
1: be mo si ki e ka wi ye e bi lo siwaju omo lagbo olohun e ko ni ki so e ko ni chiche
0: inu
1: wa dun mo si ki oga mi fonde mi o lu vincent
0: abi
1: yo jo mo wa ibi mo ki gbogbo
0: omo ako
1: omo ako be
0: mo
1: si ki gbogbo o chiche mi o gbogbo anseyan o gbogbo meti o metres o gbogbo won mo ki mo si ki omo ka won won ku ipale mo ki omo won ku ipale mo ki gbogbo ifami adeyanju won
0: atapata
1: atapata ati masu apado masule
0: Ah.
1: Okay.
0: Well, the mother all
1: over. Thank you. Merci beaucoup, Eche.
0: Merci.
1: Wo ki gbogbo lo nje won po. Ati mama Speedy na wa pataki pataki.
0: Yes, Speedy.
1: Alan ko wo fa.
0: Oda.
1: Eche o, no mi do.
0: Oda, nje ibi ni awon moto tojo teni gule mo ki pe ko asiko yi. Aki gbogbo awon ti won da seto yi ti awon opo ti won gbero lati da seto sugbon ti won raye lati wole. Akeyin ya wa Yakubu Nuratu aki won Alaji Mumuni gbogbo ilaki. Ani wa gbagbe arabirin wa chipa fidelia pelu elebe de manuel oga won alaga won apari aki won anumari gbogbo la ki tijani mashudi alaji aki gbogbo pe eku ibere wa eku idaseto olorun oba loke oba loabi ni ko so ri re fun enikokan wa gbogbo awon ta ran tinojo teni e ma binu baba donjo la tin si ojo bo je a o tun pade ninu ayo ati alafia oruko mi omo yin ademo mo senju ise de sumu odola pelu lori wa ti amo si oselu nilu kemo la fi dagbere la fi lo fi pade awon eto yi ki asun layo ki asi jela ki ajilayo odola o